sa gaya aur chup ho gaya main thak sa gaya aur chup ho gaya main thak sa gaya aur chup ho gaya main thak sa gaya aur chup ho gaya.